0: fresher day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Din na.
2: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
3: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
2: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orellar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

0: fresher day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Bin na.
2: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
3: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocas on DZEX 1026.
4: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
5: Naniniwala ko ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
4: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
5: Magabo, ito ang Gabi Gapo!
4: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
6: Kalokohan!

A one-on. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas.

0: Ikita, ikita lang ang kita maritik kaya nga di ko naman hindi.
1: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
2: power. Thank you.
3: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: Laman lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: queen. 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Glak-glak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message! Yay!

0: Spa Radio and our official YouTube channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung Hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with 39.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: Laklaka.
2: Sa kada po,
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Spa Radio and our official YouTube channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
5: Abang na abang na ang lahat. Pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
6: Naniniwala pa ako sa kasabihan. Ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
5: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
6: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
5: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
7: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanya. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
1: is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: We are here! Get ready for the chaotic night. There's me, Jet!
6: A monoblock Mips, monoblock...
7: Wait!
5: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Blue in this country.
9: TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via app Blue Way 5.
10: Thank you. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
11: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
12: Si girl!

Awanan! Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng...

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga gabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong puta ay mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, aus at more pork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. For some reason, hindi ko madlay na isali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig, at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isi-steam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isang tabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho.

na natin ito ng Knorr Bouillon Pork Cubes. Again, this is not sponsored, but if willing kayo mga taga-Knorr, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. O kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinalsahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ang apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

Anyways mga gabo, yan po ang ating sinarsahang pork ribs. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Natin ang paraan para mapalit yung technical, eh gagastos din sila, babawiin din po sa atin.
1: Eh pero ang gastos naman nila, kumbaga uunahin muna nilang gumastos at i-spread out naman nila pag ipapasa sa consumer. Ganun naman ang negosyo ng kuryente. Mauuna sila gumastos tapos ipapasa sa consumer.
0: Opo.
1: Hindi pwedeng tayo muna gagastos tapos sila makikinabang. So ganun talaga ang negosyo ng kuryente, na una silang gagastos. Pag gumastos sila, bababa yung presyo ng kuryente, tapos tayo namang magbayad over a longer period doon sa gagastos.
0: Yeah, yung bottom line lang naman yan, Senate, Mr. Senate President, ang gusto lang naman ng tao, mabawasan po ang singil. Yun lang yun.
1: Yes,
0: ganun
1: yes.
0: Lang kasimple.
1: Yan talaga. Yan talaga. Tsaka yung konsepto na tayo nagbabayad ng nakaw, tsaka tayo nagbabayad ng mga in losses, no? yung kasama sa negosyo, eh hindi mabenta, no, sa mga consumers natin, dahil nga nakaw ng iba, tayo nagbabayad.
0: Eh, kaya lang, syempre yung time yung tanong. So, kailan nga?
1: Yeah, pero today, no, merong isang hearing. In fact, 10 o'clock yun. So, yan ay isa sa mga bagay na pinapriority natin. Actually, every week may hearing para ma-sponsor. At yan rin yung dahilan kung bakit, to be honest about it, kaya once a week lang yung hearing because of the impeachment. No? Yan yung resulta dahil nga Monday to Wednesday may impeachment na hindi nakakapag-hearing yung mga committee. So minamanage namin yan ng mabuti.
0: Sige. Hanggang dyan muna, Mr. Senate President. At
1: maraming salamat, Alvin.
0: Thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka, si Senate President Sherwin Gatchalian. Ay, teka muna sa mga kapamilya po natin mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges. Ay, maaari pong tumawag, ha, sa numero ng National Center for Mental Health. 1553 or 1-800-1888-1553. Para po yan sa Luzon-wide toll-free landline. Asan yung graphics niyan, Camille? Di ba dapat na lumalabas yung graphics diyan? 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at 0919. Ayan po, ha, para sa kung may mga pinagdadaanan, kasi na-discuss natin kanina yung issue nung yung sa Zamboanga, ano po? 0919-057-1553 para naman sa smart subscribers. Okay, Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy.

0: wala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Bagyong Neneng, posibleng humina na bilang low pressure area, face-to-face classes sa Metro Manila at ilang probinsya muling kinansela ngayong araw.
2: Daan-daang pamilya inilikas dahil sa pag-ulan sa Malabon at Valenzuela City. Ilang lugar sa Quezon City, posible ring bahain sakaling umapaw ang La Mesa Dam.
1: Ilang pumping station sa Maynila nasira dahil sa mga bumarang basura. Halos 200 na aresto dahil sa illegal na pagtatapo ng basura.
2: Vice President Sara Duterte nanawagang bilisan ang impeachment trial, pero Vice Presidente walang planong humarap sa pagdinig.
1: Dalawang baril na ginamit na estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga natuklasang nakuha sa sasakyan ng amang customs police.
2: 50 school-related incidents na naitala simula noong Hunyo, DepEd aminadong kulang ang school counselor at security guard sa mga paaralan.
1: 19 anyos na lalaki arestado dahil sa bomb joke sa Kadayawan Festival sa Davao City.
2: Sa showbiz spotlight, ilang iconic kapamilya shows magbabalik television ngayong taon.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Huwebes, August 20, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, napanatili ng bagyong Neneng ang lakas nito habang kumikilos papalapit ng Taiwan. Tuloy po itong namataan sa layong 390 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay lakas na hangin umaabot ng 45 km per hora at pagbugsong 55 km per hora. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo na posibleng humina bilang low pressure area ngayong araw. Bukod sa bagyong Neneng, binabantayan din ang dalawa pang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang bagyong nasa kanlurang bahagi ng bansa at bagyong malayo naman sa silangang bahagi ng bansa. Posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong nasa silangang bahagi ng bansa na tatawaging OBET.
2: OBET? Sana matrapik. Muling sinuspinde ng Malacañang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa banta ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Sa situation report ng Department of Education, mahigit 9,000 pampublikong paaralan sa 15 rehiyon ang nagsuspinde ng pisikal na klase dahil sa banta ng habagat at bagyong Neneng.
1: Alas 7:07, mahigit 200 pamilyang nilikas sa Malabon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Kabilang dito, ang mga residente mula sa Barangay Panghulo, Dampalita, Tenejeros, Maysilot, Concepcion. Sa Valenzuela, mahigit 300 pamilyang nananatili sa 17 evacuation centers dahil sa pagbaha. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy ang paghahanap ng pangmatagalang solusyon laban sa baha kabilang ng paglalagay ng mga underground rain catchment.
3: What we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at nagpinag-aralan kung saan, paano pa, anong ba yung mga iba pwede natin gawin. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities.
1: Sa tala ng NDRRMC, 27 lang namatay sa pananalasa ng hapagat at mga nagdaang bagyo.
2: 50 pamilya ang nananatili sa evacuation center sa Imus, Cavite. Ito'y dahil nananatiling lubog sa baha ang ilang lugar, kabilang na sa Barangay Pag-asa 3. Apektado na ng walang tigil na pag-ulan ang turismo sa Tagaytay City. Sa Laguna, baha pa rin ang ilang lugar, kabilang na sa Barangay Landayan sa San Pedro at Barangay Lingga sa Calamba City. Sa Occidental Mindoro, gumuho ang isang bahay matapos lamunin ng Rumaragasang Ilog sa Barangay Poblasyon sa Abra de Ilog. Hirap ding marating ang Barangay Udalo at Santa Maria dahil sa pagguho ng lupa sa Mamburao. Silagip ang ilang residenteng na-trap sa bahay matapos umabot sa 5 talampakan ang baha sa Barangay Tangkalan.
4: Sobra na. Sana naman ay sa isang taon huwag naman nang bumaha na. Sana naman ay turungan kami ng mga nangungkurakot na yan.
2: Ayon sa PDRRMO, mahigit 200 milyong piso na ang pinsala ng baha sa Occidental Mindoro.
1: 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga, lubog pa rin sa baha ang 14 na bayan at lungsod sa Bulacan. Tala ng PDRRMO, mahigit 6,000 pamilya o mahigit 20,000 individual ang nananatili sa mga evacuation centers. Sa Pombong, nagmistulang malawak na palaisdaan ang bahagi ng barangay Pinalagdan matapos sumapaw ang kalsada o sa kalsada ang tubig mula sa sapa. Halos 3 linggo na ang 3 talampakang bahang dulot ng pagulang sinabayan pa ng high tide.
5: Lubog na kami sa baha. Dahil sa mga mangungurakot na yan, sa mga flood control na yan, sana naman tulungan naman kami ng mga nangurakot na yan.
1: Sa Bataan, binaha ang halos buong lalawigan dahil sa malakas na ulan kahapon. Nagmistulang dagat ang bahagi ng Barangay Town Site at Kabkaben kung saan binaha rin ang Roman Superhighway na nag-uugnay naman sa mga bayan sa probinsya. Mahigit 300 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation centers.
2: Itinaas sa Alert Level 3 ang La Mesa Dam dahil sa pagtaas ng tubig bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Umabot sa 80.2 meters ang tubig sa La Mesa Dam na malapit sa spilling level na 80.15 meters. Sakaling umapaw ang dam, maaaring maapektuhan ang low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabon at Navotas at Quezon City. Bukod sa La Mesa Dam, tumaas din ang level ng tubig sa Angat, Ipo, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Bumaba naman ang 751.42 meters ang tubig sa Ambuklaw Dam dahil nagpapakawala ng tubig.
1: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga, halos 200 na ang nahuli dahil sa pagtatapo ng basura sa maling lugar sa loob lang ng 3 buwan. Ginagamit ang mga CCTV sa No Contact Apprehension Policy o NCAP para mahuli ang illegal na nagtatapo ng basura. Maring magmulta ng 500 pesos sa mga lalabag o magsagawa ng community service sa kanilang barangay. Nauna lang inanunsyo ng Metro Manila Council ang planong patawan ng 5,000 pisong multa ang mahuhuling illegal na magtatapo ng basura. Samantala, nasira ang ilang pumping station sa Maynila tapos bumara ang ilang basura. Nakikipag-ugnay na si DPWH Secretary Vince Dizon sa City Engineer's Office para makontrol ang basura sa drainage system.
6: Yung basura, hindi lang yung waterways ang kinaklag niya. Sinisira din niya yung mga pumps natin. Dahil, syempre, yung pump naman, higup lang ng higup yan. Problema, pag may basura doon, maiigop din niya yung basura.
1: Sisimula na rin ang konstruksyon ng detention basin sa harap ng Malate Church. Kapag gumanda ng panahon, inaasang makatutulong ang detention basin para mabawasan ang pagbaha sa Maynila.
2: Mahigit 20 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Kabilang dito ang 8 pasyenteng dinala sa ospital noong Martes. Pinaghahandaan naman ng ospital ang inaasahang pagdami ng pasyente dahil sa malawakang pagbaha sa Metro Manila. Binuksan na ang leptospirosis at dengue fast lane ng San Lazaro Hospital habang pinayuhan ang publikong magpasuri kapag nakaranas ng sintomas.
1: 7:13.
7: Ang leptospirosis, once nandyan sa katawan mo, after the incubation period, medyo aatakihin niya yung mga parte ng katawan tulad ng atay. At dyan ka na ngayon, magkakaroon ng paninilaw ng mata. Minsan pwede niyang atakihin yung baga, hirap ka nang huminga. Minsan dumudura ka na ng dugo.
1: Si Dr. Suplico po yan. Walang pananagutan ng mga empleyadong hindi makakapasok sa trabaho dahil sa masamang panahon. Sa Labor Advisory, ginit ng DOLE na may prerogative o sariling desisyon ng mga empleyado kung hindi kayang pumasok sa trabaho pero walang matatanggap na bayad dahil sa no work, no pay policy. May karapatan din ng mga empleyadong tumangging pumasok sa trabaho kung delikado ang sitwasyon dahil sa masamang panahon. Hindi papatawan ang administrative sanction ang mga empleyadong tatangging pumasok sa trabaho.
2: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng halos isang oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 6 hanggang bago mag-alas 7 ng gabi. Idineklara rin na ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod dito ng pagpalya ng halos 30 plant habang 12 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid sa Setyembre.
1: Alas 7.14 ay kinagulat ang mahigit 1,000,000 pisong Meralco bill ng isang residential consumer sa Las Piñas City. Nangungupahan lang si Florence Lesaca sa bahay simula noong nakarang taon at pinalitan ng Metro noong Mayo dahil hindi nakinaya ang load sa dami ng appliances. Napasugod sa opisina ng Meralco si Florence na makita sa app ang halos 1.6 million pesos na August bill, lalo't umabot lang sa 60,000 pesos ang pinakamataas na bayarin nila mula ng magpalit ng Metro. Paliwanag ng pinuntahang sangay ng Meralco, tampered o pinakialaman ng Metro mula noong 2021 kaya lumubo ang singil. Nakatakdang putulan ng kuryente sina Florence ngayon Linggo kung hindi mababayaran ang milyong pisong bayarin.
8: Ini-insist pa, damay ka, kasi nga, nakinabang din daw ako sa top. You know the word nakinabang? Di ba ang pangit pakinggan para kung magnanakaw something?
1: Pero nilinaw po ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga na walang putulang mangyayari hanggat hindi nare-resolba ang issue. Mari naman dumulog sa Energy Regulatory Commission ng mga consumer na may question sa billing at kung hindi kontento sa paliwanag ng private utility o electric cooperative. Sinabi ni ERC Director for Legal Services Attorney Marizon Hines na ang commission lang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang Metro.
9: Hindi pwedeng basihan yung mismong test report lamang ng distribution utility para masabi na tampered yung meter. Dapat kami mismo sa ERC ang magsabi na tampered yung meter. Meron kaming ini-issue din na test report.
1: Pero paliwanag na Meralco, nagabiso sila sa kinatawan ng consumer o may-ari ng bahay sa petsa ng testing ng Metro at may kasamang tauhan ng ERC sa pagsusuri. Nilinaw din ng Meralco na walang kasalanan ang nangungupahang consumer at makikipag-ugnayan sila sa may-ari ng bahay para maresolba ang issue ng questionableng Metro.
2: Paano yung bill shock?
1: Nasak na siya. Pero hindi naman, wala namang putulan.
2: Okay, good. Pinalawig ng Energy Regulatory Commission ang suspensyon ng Green Energy Auction Allowance na sinisingil sa electric bill ng mga consumer. 3 centavos ang Green Energy Auction Allowance. Ano yun? Napambayad sa renewable energy developers na kabilang sa Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Unang sinuspindi ang singil sa electric bill noong Mayo at Hunyo pero pinalawig hanggang sa Disyembre. Layo ng suspensyon maibsan ang gastusin ng mga Pilipino sa harap ng mataas na inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo.
1: Alas 7.17, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 2 piso at 20 sentimo na po ang taas presyo sa diesel, habang 1 peso and 40 centavos sa gasolina at 1 peso and 50 centavos sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyohan sa trading hanggang bukas. Busod pa rin ito ng tensyon sa Middle East. Kabilang ng anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Makaapekto rin sa presyohan ang anunsyo ni US President Donald Trump na walang nakatakdang negosasyon sa Iran, pati na rin po ang anunsyo ng United Arab Emirates na ayaw na muna nilang magkaroon ng trade relations sa Iran.
2: Muling sumadsad ang halaga ng piso dahil sa dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, naitala ang intraday high na 61 pesos and 99 centavos hanggang sa magsara sa 61 pesos and 81 centavos kada US dollar. July 24, bumagsak sa record low na 61 pesos and 84 centavos ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Pabor para sa mga OFW at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paghina ng piso, pero maaaring makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.06 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
1: Time out, time out. Puro numero.
2: Kaya nga,
1: anong oras na, Miss Beautiful?
2: 7:19 na po ng umaga.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
12: Ka! Kaya ba ganyan?
13: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
14: Ikaw ang magsasabing

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa

0: CMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Sumaasa po si Vice President Sara Duterte na bibilis ang proseso ng impeachment trial. Sa parehan sa Zamboanga City, sinabi ni VP Sara na nakasaad sa saligang batas ang mabilis na pagresolba ng mga kaso. Pero kinonta ng Vice Presidente ang pahayag ng House Prosecution Team na mapapabilis ang proseso kung personal siyang dadalo sa paglilitis at iginiit na sapat ang pagharap ng defense team sa impeachment court.
2: Hindi po totoo yun kasi fully represented ako noong ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Dahil hindi naman ako abogado para sa impeachment. So wala akong matutulong doon.
1: Bukas naman ang prosecution, magkaroon ng adjustment sa schedule ng paglilitis matapos suspindihin ng ilang araw ang sesyon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Pabor ang prosecution magsagawa ng impeachment trial tuwing Piyernes at muling simulan ng alas 3 ng hapon hanggang kasalukuyang o mula sa kasalukuyang alas 10 ng umaga. Ayon sa impeachment court, posible ang pagbabago sa schedule pero kailangan magkasundo magkabilang panic. Kabilang sa posibleng pag-aaralan ang pagsasagawa ng impeachment trial mula Lunes hanggang Sabado.
3: Natuklasang naiwan ng Amang Customs Police sa sasakyan ang dalawang baril na ginamit ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University High School campus. Namatay sa insidente ang isang grade 10 student at 14 anyos na namaril na estudyanteng isa sa mga nangunguna sa klase. Nakuha sa gunman ang dalawang baril na naiwan ng ama sa loob ng sasakyang ginamit sa paghatid sa anak. Driver lang ang naghatid sa batang hindi sumailalim sa inspeksyon ng security guard dahil sakay ng kotse. Iginit ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi katanggap-tanggap na naiwan ang mga baril sa sasakyan ng Customs Police na sinibak na sa pwesto at mahaharap sa reklamong administratibo. Hinikayat naman ni Remulla ang Kongresong tumulong sa pagkontrol sa paggamit ng first-person shooter games. Sinasabing naglalaro ang gunman ng Roblox na may group chat na maaaring naka-impluensya sa mga menor de edad.
4: Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds. Baka panahon na natingnan natin yon. Hindi ko sinasabi yan lang ang solusyon, pero hindi naman one size fits all ang solusyon dito sa problema na to eh.
3: Isinulong din na amyendahan ang tinatawag na Robin Padilla Law kung saan ginawang bailable ang illegal possession of firearms. Para sa liderato ng Senado, dapat pag-aralan ang epekto ng social media sa mga menor de edad. Isinulong ding repasuhin ang batas kaugnay ng pagmamay-ari at paghawak ng baril.
5: Isang batas na dapat rebisitahin ay yung pagtatago at pagmamay-ari ng baril. Dapat maging ano na tayo dito, maging maalam dahil yung mga insidente ng pamamaril, dulot to ng kapabayaan sa pagtatago ng baril. Eh. At hindi naman pinagbabawal sa atin dahil nga yan rin na isang uring proteksyon, pero dapat maging responsable tayo sa pagtatago ng baril.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian
1: 726, 50 school-related incidents na po ang kinasasangkutan ng mga minor de edad ang naitala simula noong Hunyo hanggang Agosto. Kabilang dito ang bomb threat, death threat, actual na pamamaril, illegal possession of firearms at pananaksak. Dahil dito hinigpitan ang seguridad sa mga paralan para maiwasan ang mga kaparehong insidente. Plano rin ang PNP na maglagay ng anti-bullying help desk sa mga paralan at tanggalin ang mga violenting online content sa social media. Tatlong estudyante ang namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, habang dalawang namatay sa Ateneo de Manila o Ateneo de Zamboanga University. Nababala naman ang ilang eksperto sa tinatawag na copycat effect o paggaya matapos kumalat ang video ng pamamaril sa Zamboanga. Para sa psychiatrist na si Dr. Randy Dalyosa, dapat bantayan ng mga magulang ang aktibidad ng mga anak sa social media. Igini din ng grupo ng mga guro o private teacher, private school teacher, na dapat tutukan ang nakakausap ng mga minor de edad sa online games.
0: We encourage our parents na tingnan kung anong mga pinapanood at pinakikinggan nila sa social media.
1: Okay.
0: Na-alarma po talaga kami sa aming mga pribadong paaralan ang nangyayari ngayon. Totoo po ang takot at pangamba ng mga magulang at mga bata. Kapag may karahasan malapit sa paaralan, hindi lamang pag-aaral ang naapektuhan, pati po ang pakiramdam ng seguridad ng mga bata.
1: Si Private School Teachers Association founder Miriam Sebastian.
3: Aminado ang Department of Education na kulang ang school counselor associates sa mga paaralan sa Pilipinas. Trabaho ng counselor associates na palakasin ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante sa gitna ng serye ng karahasan sa mga paaralan. 48,000 counselor associates ang kailangan, pero 10,000 posisyon lang ang sakop sa 2026 national budget. Umaasa ang DepEd na makakakuha ng karagdagang pondo sa panukalang 2027 national budget para mapunan ang mga kulang na posisyon sa counselor associates. Pero aminado si Education Secretary Sunny Angara na pahirapan ang pagkuha ng counselor dahil kailangang may master's degree.
6: The guidance counseling law, or the professionalization of the guidance counseling profession, is overly strict and it requires a master's degree. So hindi kami maka-hire for so long because there's no supply.
7: That's what the board exams.
6: Yeah, so, and as you know, they're also recruited abroad.
3: Aminado rin si Angara na kulang ang security guard sa mga pampublikong paaralan dahil sa kakulangan ng budget. Tinatayang 200 lang ang gwardiya sa 48,000 pampublikong paaralan sa buong bansa.
1: Sa Davao City, arestado ang 19 anyos na lalaki dahil sa bomb joke hinggil sa Kadayawan Festival. Sa investigasyon, nagbiro ang suspect tungkol sa bomba sa social media livestream ng kapistahan. Sa komento ng suspect, may tinanim o manong pampasabog sa Coastal Road habang iniraos ang Indak-Indak o Street Dancing Competition kung saan mahigit 100,000 ang nanood. Kinasuhan na ang suspect na natuntun sa isinagawang cybercrime investigation.
3: So umiindak na sa paghimas ng rehas.
1: O wag po pag ganyan. Wag nating biruin ng ganyan.
3: Oh.
1: Kahit malinaw na malinaw, nabiro lang naman. Oh. Bawal po. Paulit-ulit ba tayo dito na bawal?
3: Bawal po yan. Sinuspinde ng 10 araw ang lisensya ng motorcycle rider na nasangkot sa road rage sa Caloocan City. Nakunan pa ng video ang pagharurot ng motorsiklo kaya muntik nang mabangga ng paparadang kotse. Pero bumalik ang rider, sinipa ang likod ng kotse at pinalo ang side mirror. Pinahaharap na sa Land Transportation Office ang rider at angkas na parehong walang helmet nang mangyari ang insidente.
1: Mga taga-Caloocan talaga eh, bayulente. Yung Archie Lagman, taga-Caloocan yan.
3: Ganyan pa.
1: Loko.
3: Mga taga-Kangkalo eh, umayos-ayos po ang iba sa inyo.
1: Oh, mga kaibigan natin. Alamin po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
8: Good morning sa inyo, Alvin at Torres. Sa ating Showbiz Spotlight, magbabalik telebisyon ang ilang iconic kapamilya shows ngayong taon. Kabilang dito ang talk show ni Uncabogable Superstar Vice Ganda na Gandang Gabi Vice. Nakatatang ipalabas ang talk show sa Jimmy, Kapamilya Channel at I Want simula sa Setyembre. Magbabalik din ang Pinoy Big Brother para sa ikatlong edisyon ng Kapamilya Kapuso Collab. Kinapirma ng ABS-CBN, natitira ang mga bagong housemates sa bagong bahay ni Kuya. Bukod dito, nakatakda rin bumalik si kabayan Nolly De Castro sa TV Patrol sakaling tuluyan ng gumaling. Naka-medical leave pa rin si kabayan matapos ang mailalim sa surgery noong nakaraang taon. Lapit na kabayan! Para sa Showbiz Spotlight, ako si Inyong Krishna Belisenyo, Alvin Doris.
1: So kailan daw papasok si kabayan sa TV Patrol, ganya?
8: Wala pang sinabing date. Alvin, ikaw nga tatanungin ko eh.
1: Para, alam mo, Karen Davila. Hindi na, si Karen, di ba? Nadulas.
3: Oo.
1: Hindi pa pala, hindi pa pala papasok si kabayan nung Lunes.
3: At hindi pa dapat i-announce. Alam

0: alam mo naman si Kabain, habang naglalakad-lakad naka-monitor sa radyo, namimiss naman niya yung radyo sa totoo lang.
1: Ah, talaga.
0: Kabs ko naka-monitor ka, andito lang kami ha.
1: Oo.
0: Namimiss ka na ni Camille.
2: Alam mo
0: na.
1: Namimiss na po namin ang mga pagsisermon niyo. Ay, mali.
0: Thank you. Maraming salamat sa iyo, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
1: Ako si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas, pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
4: Radyo Patrol, Balita alas 7. AM DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure.

0: Gabby Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Tabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Good morning!
2: Ay, teka muna, partner, tayo makikiramay lang. Ay, ito'y palagi kong nabati. Oh. Palagi nagpapabati din ito ng kung sino-sino.
1: Oh.
2: Eh, nagulat na lang ako noon nalaman kung sa makabilang buhay na pala si Vic Vinarao. Ay, taga Petron ito dati. Kaibigan natin, partner.
1: Mm-hmm, tama.
2: At palagi nakamonitor sa atin at nagpapabati mga kaibigan niya. Sa mga naiwan po at sa mga kaibigan, mahal sa buhay ni Vic Vinarao, siya po'y nakaburol dyan sa room 206 sa St. Peter Commonwealth. Starting today, August 20 ba today?
1: Oh.
2: August 20 to 23, 2026. Yung interment will be at the Garden of the Divine Word, Columbarium Christ the King Mission Seminary. Okay.
1: Again, ang amin pong
2: pakikiramay sa pagpano po ni Victor Vic Vinarao. Okay? Oh. Meron ka pang babatiin kasi 30,000 pala nanonood sa atin. Naantay ko lang yung pagpasok sa Zoom ni Attorney Tranquil. Salvador, kaugnay po sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Go, partner.
1: Wala.
2: Buksan mo kasi from time to time, dami kayong bumabati si agent sa ex.
1: Ayokong buksan, partner. Alam mo kung bakit?
2: Oh.
1: Ang daming naniningil sa akin. Kaug ng tawag. Alam mo talaga yan, ah. Hoy, alerto kayo. Alerto sa mga bayad utang. Pag narinig nyo yung boses ko na nasa radyo, wag na wag po kayong tatawag.
2: Oo nga, yung iba parang mga abnormal. Tatawag ako naka-air.

0: ba? Kasi alam nila na ang-anang dyan ka pala. Oo,
1: nag-ring, maririnig yung ring kasi.
0: Oh, alalahanin po ninyo, ako po may hawak ng telepono ko. Kaya pwede ko kayong i-mute. Ano ba?
1: Sabi ni Jerome FJ, FJ, happy fiesta po sa Lukban. Uy!
0: Uy!
1: Nasangkutsa na ba yung... Nasangkutsa? Nasangkutsa is sa luto yun, di ba? Yung nag-gisa? Gisa ba?
0: Parang ganyan. Sangkutsa?
1: Gisa? Sangkutsa? O parang halo?
0: Uh-huh.
1: Yun eh, nakikita, naririnig ko yan eh. O yung nasangkutsa mo lang, oh. Nasangkutsa na raw partner yung embutido, uy.
0: Sarap.
1: Hardinera.
0: Oh, sarap.
1: Masarap din. Caldereta.
0: Uy.
1: Uy, sarap. Jerome FJ, ha? Siyan pa masarap kainin yan, ha? Naulan. Sarap kubain, ano po?
0: Lalo na yung longganisa.
1: Oo. Ay, mayroon din doon. Yung mayroon. Maliliit, Lukban yun eh.
0: Oo. Eh, ano pang hinihintay mo? Pwede na may pa-deliver yan.
1: Jerome FJ, good morning. Sabi ni Jerome, pat kasi ako nag-tweet, ano? Louis Basco, magandang umaga. Si Sharkbait discouraged daw yung paggamit sa social media ng mga bata pero pwede yung paramihan ng hearts at likes kapag may school event o isa pa po yan, ano, may disconnect.
0: Correct.
1: Diba? Sabi nyo, bawal yung social media.
0: Oh.
1: Eh, social media din naman yung mga heart-heart na yun. Actually, hindi na nga po social media ang tawag.
0: Ano na?
1: Interest media.
0: Interest?
1: Hindi mo ba napansin? Lahat ng interest mo nandyan sa feed mo?
0: Oo nga. Bigla
1: kasi,
0: na lang.
1: Yes. Kasi bigla ngayon, pinafollow na nila yung algorithm. Dati kasi social media, kasi ang napapanood mo lang at natitingnan yung friends mo. Pag hindi mo friends, hindi yan papasok sa feed mo. Ngayon, hindi lahat.
0: Eh, paano nila nagagawa yun?
1: Eh, alam nila yung pag nagsisearch ka eh. Kaya pag palagi kang nagsisearch ng porno, tinan mo partner, ang lalabas dun sa feed mo, mga kabastusan din.
0: Kaya pala.
1: Kaya wala kang karapatan magreklamo na bakit puro kabastusan itong lumabas sa feed. Eh, paano? Ang ni-research mo palagi sa search engine, kabastusan.
0: Eh,
1: yung algorithm partner, tina-tailor niya sa gusto. Halimbawa, palagi mo sinisearch makeup. Anak ko, lahat ng mga makeup lalabas doon.
0: Oo. Pero hindi ako naniniwala sa kanila at hindi naman yata ako pabor sa ginagawa nila dahil nagsesearch ako ng mga dasal.
1: Oh, lahat ng mga dasal lalabas sa film mo.
0: Porno lumabas.
1: Porno wala ka dyan. Wala kang kawala dyan. Hindi nagsisinungaling yung algorithm. Ano po, mas matalino pa yan sa 100 tao.
0: Oh,
1: robot yun.
0: Talaga.
1: Magandang umaga sa iyo, Ma'am Lina Lim. Good morning. Take care daw po, Ma'am Doris at si Sarah Concepcion. Pabati kay Charlie Sheen and Christian Carlo Concepcion ng QC. Gabana.
0: Si Frank, sabi niya, hi Alvin. Hello. I'm one of your regular listeners. Engineer Frank Makapagal po.
1: Thank you.
0: Kawit Cavite. Bumabati po ng magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa DZMM. Ingat tayo sa baha.
1: Oy,
0: partner si Engineer Frank Makapagal po.
1: Thank you.
0: Total, tutuloy hindi ko nabati ng magandang pagbati ang ating panauhing
1: panahon. Hindi, wala pa. I-introduce pa lang natin.
0: Ay,
1: kasama na po natin.
0: Ewan
1: ko kung totoo, magkamukha ba kami? Palagi ako niloloko na kamukha mo si siyempre masikat ito partner ha. Kamukha mo si Senator Benigno Paolo Benigno Bamakino the 4th. Kasama na po natin sa studio.
2: Good morning.
1: Okay lang ba si Senator na magkamukha tayo?
2: Lamang ka ng tatlong paligo, Alvin.
1: Pero mas matanda noong
2: I'm 49. So
1: hindi, 52 ako. Mas matanda.
2: Konti lang.
1: 74 ako.
0: Alam mo, 77. Huwag mo lang ibukambunganga mo. Talaga magkamukha na kayo.
1: Mas maalam yun, partner, ha? Ang chairman po ng Senate Committee on Basic Education, hiniram lang namin kay KD, pero ang kondisyon, pakawalan siya kaagad dahil siya lang nag-iisang guest ni Davila.
0: Oh, sige. Oh,
1: kasi hiniram lang natin saglit. Ano ang insights mo? Anong masasabi mo sa nangyari sa Zamboanga? It's so sad.
2: Ano, grabe.
1: Ano bang pwedeng policy?
2: No. Alvin Doris, no? So kahapon, nagbigay tayo ng privilege speech tungkol sa gagawin ng Committee on Education for the next year.
1: Yeah.
2: Kasi nag-isang taon na kami.
0: Okay.
2: Nagbigay kami ng accomplishment report tsaka ano yung pwedeng asahan sa susunod na taon. At yung isang priority natin, yung pagpasa ng School Safety Act.
1: Yeah.
2: No? Mahalaga po ito. Isa po itong panukala na siyang magpapatibay ng seguridad sa ating mga eskwelahan. No? Paglagay ng mga CCTV, pagdagdag ng mga security personnel, whether security guards or security volunteers, pagkakasin pagkakaroon ng presence ng kapulisan, pagkakaroon ng tulong sa ating mga kabataan pagdating sa kanilang mga pinagdadaanan, pagkakaroon ng school safety framework. Dapat pag may nangyaring ganyang klaseng insidente, dapat mabilis ka agad umaksyon yung mga yung eskwelahan, yung local government, yung kapulisan. Alam dapat ng mga magulang kung ano yung mangyayari. I remember sa Tacloban, nung bumisita kami sa mga batang nabaril, no? Yung mga magulang, parang tatlong ospital yung pinuntahan niya bago niya nahanap yung anak niya.
1: Oh my goodness.
2: Oo. Tapos yung isang nabaril naman, naglakad siya palabas ng eskwelahan, hawak-hawak niya yung leeg niya, dito lumabas yung bala. Tapos may nakita lang siya ng rider, tapos pinasakay siya, dinala siya sa ospital. And then yung siguro kasi pataas, ito yung private hospital sa Tacloban, yung ACE, no? Pataas yung driveway niya. Hindi na siya inakyat. Yung bata mismo, inakyat yung driveway. Pumasok siya. Akala ng mga tao sa ACE, masakit yung ngipin kasi nakaganto. Hindi nila alam na nabaril na pala. Oh, may bullet wound siya dito, no? So, ibig sabihin nun, hindi rin malinaw ano yung patakaran. Kapag may nangyaring ganyang klaseng insidente, anong hospital sila pupunta, so yung mga parents, ano yung maaasahan.
0: Walang protocol.
2: Wala. So, ito yung tinatawag naming school safety framework na dapat meron tayo on a national level and on a local level na pinagkasunduan ng local government, ng mga magulang, ng mga guro, ng mga estudyante, ng student council. Alam dapat yung gagawin, no? So, may prevention aspect, yung security personnel at yung pagkakaroon ng mga CCTV tsaka kung kinakailangan, mga metal detector. Yung response, no? Siyempre, kapag nangyari na, ano yung mga dapat gawin? Ano yung drills na dapat gawin? And of course, yung support pagkatapos, no? Kung mangyari na nga to, anong gagawin natin na tulong sa mga estudyante na nandoon, pati yung mga teacher, no? Natutrauma rin sila, no? So, nakakabahala kasi ito yung pangalawang insidente in 2 months, no? June po yung Tacloban, ito po August, e nung June pa lang, sinabi na natin, no, na kailangan maging mas matibay yung mga sistema, yung mga protocol, kailangan maging mas maalam tayo dito. Siguro yung pakiramdam na hindi naman to nangyayari sa Pilipinas. Baka kailangan mag-iba na yung ating pananaw, no? Kasi nung una itong nangyari, yan ang pakiramdam ng marami. Kahit ako, ito nangyayari to sa Amerika. Hindi naman ito nangyayari sa Pilipinas. Siguro, baka ano lang siguro, sabi ng mga iba, o baka one time lang yan, pero hindi eh.
1: Hindi,
2: Nagbabago na po ang panahon, kailangan mas matibay tayo pagdating sa seguridad. And right now, ang panawagan namin kahapon, ipasa natin to, School Safety Act, para masigurado natin na yung eskwelahan natin ligtas, nandyan yung seguridad, at para ma-prevent na po natin yung gantong klaseng mga insidente.
1: What is your stand dun sa dapat ibawal yung social media?
2: Nag-file din po ako ng pagbabawal ng social media under the age of 15. I think it's going to pass. So ano po ito, pagdating ko sa school safety, hindi lang naman po yung School Safety Act yung panukala, no? Nandyan po yung School Safety Act, nandyan yung pagbawal ng social media under the age of 15. Mm-hmm. Kahapon si Senator Erwin Tulfo nagbanggit rin ng panukala tungkol sa mas strictong paggamit ng firearms, no? So hindi lang po isang batas ang magtatackle ng problemang ito, no? Siguro po iba't ibang mga batas 'yan. Taken together, 'yan siguro yung magandang solusyon. Pero yung committee ho namin, yung basic education, nung kami naka-focus sa School Safety Act.
0: Pero dun po sa pagbaban ng social media, may mga bansa na gumawa na niyan.
2: Yes.
0: Meron silang mga pag-aaral na nagsasabi na hindi naging epektibo.
2: Well, yung kanilang implementation, Doris, no? Of course, nasa implementation yan. Pero siguro, yung pagbawal nito, at least nire-recognize natin yung mga pag-aaral din na nagsasabi na yung social media na walang na hindi regulated or yung open lang talaga sa mga minors ay hindi rin nakakabuti sa kanila, no? So, in the same way, may mga sine pang matanda, mga bagay na pang matanda. Yung pagboto, kailangan 18 years old ka. Eh baka ganun din siguro yung social media. Siguro may mga age restrictions na rin tayo dyan, no? So mukhang dito rin papunta yung mundo. palagay ko dito na tayo pumunta. No, I think it's hindi siya knee-jerk reaction. Hindi lang naman, of course, naging mas mainit ito pagkatapos ng Tacloban incident, no? Pero napag-uusapan na rin yung pag-ban ng social media even before the Tacloban incident, no? So, ako pabor po ako dito at maganda sigurong maisip rin ano yung magandang implementation, no? Kadikit po ng pag-ban ng social media under the age of 15.
1: So, hindi kayo na disturb yung bata, honor student, top of his class.
0: Kaya
1: mabait naman, maayos naman.
0: And walang yet, problema eh.
1: Paano,
0: walang,
1: na, ano ba, nag-snap ba? Or nadiktahan siya ng groomer? Or papa,
2: hindi ko talaga alam, Alvin, no? And mahirap rin mag-speculate.
1: Yeah,
0: kasi walang makakaalam eh.
2: Marami rin balitang umiikot na hindi rin naman verified, no? So, mas maganda siguro na bigay na muna natin yung oras para sa investigation. Yeah. I will be in Zamboanga tomorrow, no? Kakausapin ko rin yung
1: family.
2: Well, we'll visit the wake. Okay. I hope the family will be there. Pati yung Ateneo de Zamboanga pupuntahan rin din natin, no? So, maybe I can find out more tomorrow bago tayo magsabi ng mga bagay na baka hindi naman nakabase sa facts.
1: Tama,
2: no? So, we'll be there tomorrow. Hopefully, makatulong rin yon dito sa pagbubuo ng School Safety Act.
0: Okay. Pero yung School Safety Act, hindi po ba dapat ay noon pang 30 taon nakaraan na ginawa? Dahil naging paulit-ulit na nga at parang kumbaga walang naging gate against this. Mm. O, tapos yung iba, aminado naman tayong lahat eh, walang guidance counselors. Bakit ka mo? Walang pera pang hire ng mga guidance
2: ano yan,
0: counselors.
2: Doris, ha? Meron na tayong pera para
0: meron
2: sa
0: na
2: guidance counselors.
0: Oh.
2: In fact, there will be 10,000 hired guidance associate. No?
0: Ayun, guidance associate.
2: So, mas one step or two steps down yung qualification nila, pero kaya pa nilang gampanan yung kinakailangan trabaho. And this year, may commitment yung DepEd na mag-hire ng mga guidance associates.
0: What about security guards?
2: Yan ang lalamanin ng School Safety Act, no? Kung dapat meron tayong ratio ng mga estudyante at mga security guard. Pero pinalawak po namin yung definition, no? Kasi yung security guard, may strict definition yan at baka hindi kaya ng pondo ng mga eskwelahan. So meron pong security guard, merong mga yung kapulisan, of course, security guard, and then security volunteers.
0: Ayun.
2: Baka pwede yung PTA, no? Yung mga magulang mag-volunteer na magtao or even yung tanod, no? Baka pwedeng papasukin sa mga eskwelahan. So yun naman po yung laman ng School Safety Act, and we hope for your support at supporta po ng publiko at mga kasama ko para mapasa po natin.
1: Sen, sinusundo na po kayo. Gusto man namin. Thank you very much.
2: Thank
1: you. By the way, ang galing na pumayat, partner. Anong ginawa mo?
2: Idol kita eh.
1: Hindi. Tatama nga ako. Thank you.
2: Thank
1: maraming
2: you.
1: Salamat. Good luck,
0: Sen,
1: ha.
0: Maraming salamat.
1: Thank you po. Gusto pa sana namin yung politics. Eh. Wala ng time. Go. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye. Si Senator Paolo Benigno Bam Aquino IV, the chairman
0: po. A.K.A.
1: Bam.
0: Hindi.
1: Ano?
0: Alvin El Chico.
1: Pogi naman yun. Si Attorney Tranquil Salvador III.
0: Nasaan?
1: Nasa Zoom, partner.
0: Okay.
1: Isang defense lawyer at managing partner ng Tranquil Law at din po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Attorney, good morning po.
4: Good morning sa inyo.
1: Opo, anong
4: Alvin and Doris?
1: Anong take away mo doon sa sinabi ni Acosta? Ano ba nakapuntos ba ang prosecution na illicit ba nila ang dapat nilang palabasin sa testimonya ni Acosta?
4: Well, sa aking pananaw, na reinforce nila yung gusto nilang patunayan na merong pera, confidential funds, at ito ay nailabas, meaning through the different bags, kinonfirm yun ni Acosta, at yun ay kinonfirm rin niya na na-deliver kay Colonel La Chica. Yung aspeto na yun, palagi ko maliwanag, from the start na yung land bank officers pa lang, so yung flow na yun ay napatunayan na.
1: Apo.
4: Pero po yung ano, yung aspeto na kung paano ito i-distribute ni La Chica, kung meron siyang authority, kung pwede ba itong special dispersing officer na si Acosta, pwede ba niyang ipasa itong katukulang ito, yun yung under dispute.
1: Opo.
4: Kasi, di ba, naalala mo, ipinipilit niya
0: Opo.
4: Na sa joint circular pwede niyang gawin niya.
1: Opo, hindi, pero dapat ipatawag din yung La Chica at saka yung ang pangalan niya, Nolasco.
4: If you would note, no, doon sa mga usapan ngayon, sa balita, kahit sa prosecution, pinag-aaralan daw nila kung kailangan ipresenta. Alam mo kasi yan, that is a parang para sa testing, para sa isang sa prosecution, pwede kong sabihin na alanganin yan eh. Bakit? Ayoko sabihin na dangerous. That's very hard to handle. Kasi parang hindi mo talaga testigo, hindi sa inyo, ilalatag mo doon. So hindi mo alam ang kaya niyang sabihin.
0: Kaya nga. Okay?
4: Hindi mo alam kung sasabihin niya kanino niya binigay. Hindi mo alam yon. So sa isang abogado kasi, sa isang trial lawyer, lalo pa na pag nagpipresenta ka ng testigo, ayaw mo yung bubulagain ka. Yung gugulatin ka. Kasi hindi mo mapaliliwanag yan sa gitna kung paano ko magturo yan kung kanina-nino. Paano ko sabihin niya, i-deliver niya sa ganitong tao.
0: Kaya nga po, attorney, so ganyan, sabi mo nga, partner, parang double-edged.
4: Yes, tama yun.
0: Oo. Eh, pero bakit pa kailangan pag-usapan? Bakit hindi na tayo mag-move on? Dahil nakuha na eh. Kumbaga, yung kailangan na sinasabi na kung sino ang nag-utos, kung sino ang talagang final say doon sa pagpapalabas ng pera na na-establish na meron naman talaga.
4: Okay. Paliwanag ko yan, Doris, no? Kasi kasama doon sa joint circular na kailangan nilang patunayan ng opisina ng Vice President, of course, ng Department of Education, na papaano nila na-utilize ito. Kasi meron yan, una, spending plan. Pangalawa, papaano nila na-utilize ito. Ano yung accomplishment report? Tapos meron ba silang evidence of success? Kasi lahat yun nakalatag sa joint circular. While tama yung sinasabi mo na napatunayan naman yung aspeto na yun, nagkaroon ng pera, na-release, natanggap ni Colonel La Chica, pero hindi kasi yun natatapos doon. Although, iliwanagin ko, alam po na pag-usapan ninyo ito noon, nasa joint circular din, kung hindi mapatutunayan kung paano ito ginamit, diba? Hindi paano ito ginamit at paano ito ni-utilize, ang thinking, may prima facie evidence na maaaring ito'y misused. Okay, or ginamit sa pampersonal na dahilan. So, these are things na pwedeng mag-play up kung hindi nila mapatunayan. Para again, hindi mo lang kasi pwedeng bitawan yan eh. Sa prosecution, bitawan ko na lang. Tapos, bayaan mo na mag-raise ang prima facie evidence. It should appear that somehow they made efforts to show saan yung pera napunta.
1: Ayon.
0: O, pero hindi po ba ang burden na magpatunay dyan ay yung inaakusuhan?
4: Ganda yung sinabi mo. Ano yan? Ang burden kasi para patunayan yan, nasa prosecution.
1: Nasa prosecution.
4: Liwanagin natin in very simple terms. Ang prosecution, ang burden nila, patunayan na nagkasala ang articles of impeachment. Ang burden ng depensa ay patunayan hindi siya nagkasala. So yan yung depensa nila. Pero yung nakikita yung evidence, di ba may nakikita kayong evidence, ang tawag dyan, burden of evidence. So yung prosecution, naglalatag na ebidensya, haharapin ngayon ng depensa. Yun. Kaya ang burden of evidence ang lumilipat. Kaya minsan nalilito ang tao kasi puro a burden, no? Burden of proof. Ang burden of proof ay hindi nagsishift. Yan ho, pinag-aaralan sa eskwela yan. Hindi nagsishift. Burden niya ng prosecution. Kailangan lang patunayan yan. Ang depensa, yung defenses niya. Pero yung ebidensya kasi pag nagpalabas ako ng dokumento, atakin ko yung dokumento, nagpakita ako ng tao, competent ba yan? Atakihin ko, i-erode ko competency niyan. Wala yan, di niya alam, sinungaling yan, gano'n.
1: Po. So, magkaiba pala yung burden of, ano yung ginamit mo? Burden of proof
4: versus burden of evidence. Para tayong nasa klase ngayon.
1: Kaya nga, hindi maganda yan na natututo tayo.
0: Kaya nga, ako yung na-interest na mag-aral ng
1: abogasya. Magkaiba po yun. Burden of proof and burden of evidence.
4: Burden of proof at burden of evidence. Nasa rule 131 po yan. Ng artikulo ng evidence.
1: Apo, ngayon, punta tayo dun sa, hindi inabitin kasi dun, hindi nag-decide si presiding officer Senator Chichi Escudero. Yung sa kaso ni ano, ni sino yung mama, Ligutan.
0: Ligutan.
1: Sa sub judice ba yun? Yung ginawa ni Ligutan? Yung o hindi naman?
4: Yung pagpapakawala ng ano, ng
1: pagpo-post.
4: Pagpo-post. Oh. Alam nyo, bigyan ko kayo ng halimbawa kasi ayokong magsalita dyan kasi i-resolve dyan ng presiding officer. Alam mo ba, sa hukuman, sabihin natin, ang mga abogado kailangan sarado telepono niya.
1: Ah, ganun?
4: Or kung bukas yan, naka-silent mode ka. May mga ibang judges, pag tumunog yan.
1: May multa.
4: Oo, may multa. Meron na akong kalaban ng multa dati nung araw.
1: So, maliit lang naman.
4: 1,000.
1: Okay.
4: Oh, ganun. Oh. So, pwede kang pagbultahin. Tapos, pag nakita ng judge na para bang you are actually committing disrespect to the process of the court inside. Kasi unique yan eh. Social media na ngayon eh. Ang disrespect kasi in the presence or so near the court or the judge, pag direct contempt. So, medyo sumigaw ka, nanakit ka ng kapwa, bastos ang pagsasalita mo sa harap ng hukuman, ayaw mong sumumpa, ayaw mo mag-testify, nasa harap ka na ng judge, ma-direct contempt ka. Pero ito, nasa loob ka, di ba? Imagine mo, tapos nag-text ka, nag-upload ka. E yun ba if it interferes, kung ito ay nagre-reflect ng disrespect mo sa hukuman, hindi pagsunod, pwede ka ba i-hold in contempt? We are already in this age. Nasa digital age tayo, social media age. So, titingnan natin paano i-resolve na isang presiding officer. Is it something that interfered? Is it something that amounts to a disrespect to the process of the court?
1: So, it doesn't matter, Tranquil, kung tama o mali yung kanyang pinos. Kasi, sabi niya, it's the same as the sun rises in the east and sets in the west. It doesn't matter.
4: Yes. Alvin, kasi, siyempre, pwede niyang paliwanagan, pero kasi siyempre, titingnan niya ng isang presiding officer or ng isang judge doon sa konteksto kung bakit mo pinalipan. Alam mo yung ganun? Paano mo pinalabas ang information? Siyempre, maaring ano yun, umaga pwedeng maganda yung kanyang intention, pero ano, under what context?
1: Yeah.
4: Bakit nangyari yun? Bakit mo pinalabas at that moment? Yun yung natitingnan.
1: Pero tama din ba na ang sabi nung depensa na pwede yung misleading question? O mali din naman talaga yun?
4: Yan, ganito. Yan, magandang
0: sinabi mo. Yan na tayo.
4: Oras ka pa naman ata.
1: One minute.
4: Ang leading question ay isinusubo mo. Bawal mong gawin yon sa direct examination. Pero sa cross examination, dahil hindi ko testigo yan, pwede ko yung tanungin ng leading. Oh, yun yung leading, ha? Iginaguide mo. Ang misleading, you cannot assume a fact na hindi niya tinestify. Para sa ordinaryong mamamayan sa nanonood sa iyo, sasabihin mo, ganito yan, para walang kinaiba to. Why are you putting words into my mouth? Wala ko sinabi ganun. Di ba? Wala akong sinabi pumunta ako ng Caloocan. Ba't mo pinipilit nagpunta ako ng Caloocan? Ganun ang misleading. So, hindi pwede ang misleading. Ang aking lang palagay, opinion ko to ha, ang aking lang palagay, baka doon sa pagbabit, mabilis na salitaan doon, instead na leading, nabitawan misleading. Tapos hindi na ano, hindi niya napaliwanag na masyado yun. Yung tinutukoy niya, leading. Of course, nag-roll na yung story. Kasi they think on their feet eh, di ba? Come in. We appear in court. That very moment, you have to speak, you have to think, you have to be quick. Hindi pwede, sandali po, judge, tingnan ko muna yung libro, tingnan ko yung code. Hindi pwede. At that very moment, you're on the ground.
1: So, hindi pala pwede yun. Judge, at naglit lang, ikukonsultahin ko muna yung revised penal code. Ha? Hindi pwede gano'n.
0: Pasahin ko muna.
4: May mga judge naman maluwag. Sige, tingnan mo. Kung talagang yan ang pinipilit mo. Pero, ordinarily, you shoot talaga there. In the presence of the judge.
1: Okay.
4: So, talaga minsan may slip of the tongue yan. Nangyayari.
1: Thank you, boss. Maraming salamat. As always, mabuhay ka.
0: Thank you, senyor.
4: Maraming salamat sa
1: inyong
4: dalawa. Thank you.
1: Thank you. Si Professor, ang galing nito, partner. Ha? Isa sa pinakamagaling magpaliwanag sa totoo lang and isa din po sa pinakamagaling sa korte.
0: Nagtuturo ba? Mag-aaral lang.
1: Din yan, partner.
0: Ano ka mo? Habang nagdadialisis ako, mag-aaral ako. Dahil wala naman akong ginagawa.
1: Si Attorney Tranquil. Tranquil. Yung tamang Tranquil. Bigkas. Tranquil. Salvador III. Defense lawyer po at managing partner ng Tranquil. Pangit. Ilan po mangit. Haging Pargas. Tranquil. Law. At din po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Yan. Okay. Yan si Tranquil. Magaling yan, ha? Magandang umaga si Attorney Chris Bendijo at si Noriel Aragon. Yung mga pahabol lang to partner, Parimon Samson. Sige. At si Jing Subido. Okay. Susunod na.
0: Ujen Gaa, Ami Ignacio, Doc, BPL, Joseph Moya, Sara, Ding, di ko na kayo mababate. Ayan na.
1: Susunod ng Tandang Lumbayan with the one and only Robert Antemano. Ay, absent pala si Ro. Ikaw lang mag-isa. With the one
0: Friday
1: and only.
0: Friday pa siya absent.
1: Ay, Ray, baba. Ba't mo alam?
0: Dahil alam ko na birthday ng nanay.
1: Ay, birthday ni tita. Happy birthday, tita.
0: Ang pagkain, ha?
1: Padala mo kami, ha? Sabado, ha? With the one and only Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy.
5: Good morning!
3: ang morning tandem ng bayan.
5: Good morning!
3: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
6: Gising Pilipinas!
3: Basta AM DZMM!